0: U kɛlen kɔ ka Umaru Sisoko Nbalo ka fanga dafirin sɔrasiw ka lunatami fanga bɛɛ a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ bali ka kɛkɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la o min bolodalen don desamkaro tele wɔɔrɔ kunba kanute minisiri ɲɛma in ko k'ale tɛna bali k'i jɔ jamana ye ni mako sera a ma
1: i ni bisaw minisiri ɲɛmɔgɔ y' o de fɔ k'ale labilalen bɛ sanga ani waati bɛɛ ka baara kɛ a ka jamana ye a y'o fɔ ani kunnafonidi gafe dɔ de ka barosen fɛ a yɛrɛ bɛ a sɛbɛntiya ko de kama a yɛrɛ ka politiki tɔn kura PPG sigi sen kan Elidio Viera te ka laseli yɛrɛ sen fɛ a ka o don politiki tɔn kura in a ka o politiki tɔn kura in laɲini ye ka tali kɛ jamana politiki baaraw la ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamana yiriwali baaraw la ni Elidio Viera te ka cɛbɔya kɔni sɛbɛntiyara a bɛ sɔn ka fanga sina a bɛ sɔn ka sanga jamanakuntigi kɔrɔ Umaru Sisoko Nbalo de la o min fana ka laɲini ye ka segi Guinea Bissau jamana kɔnɔ Ɔktɔburu kalo tile naani ani k'a kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka Elidio Viera te ka nin laseli bɛ Guinea Bissau donnatɛmɛ fanga sariya sɔsɔ o sariya min b'a pereperelatigɛ ko donnatɛmɛ fanga marabaga si tɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka Elidio Viera te fana y'a sɛbɛntiya k'ale ka politiki tɔn PPG sigira sen kan jamana politiki ko siniɲɛsigi de kama ka sigi kun tɛ k'ale kɔkɔrɔma don jamana kuntigiya nɔfɛ sarata.
0: A famura kunba kanute ni keni ɲɛfɔliw bɛɛ ladɛnni na RDC ebola bana tɛ ka segin kɔ a bɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛw de la nin ye kɛnɛya ko baɲumankɛtɔ Médecins Sans Frontières ka fɔliw de ye bi MSF ka jɔrɔlen do ba ko bana in kosɔn sa kunnasini duniɲa kɛnɛya ko tɔnba OMS tun y'a lase ko ale ni baarakɛtaw kasiya fɔlɔ ko tamasiri ɲumanw bɛ ka sɔrɔ bana in kɛlɛli la bi MSF ko tamasiri ɲuman tɛ yen ko jɔrɔ de yɛrɛ bɛ ka sinsin bana in ye mɔgɔ 300 kɔ de nitanya fɔlɔ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn olu kɔni sera ka furakɛ Chine ale ni farafina ka baara ɲɔgɔnya lakodɔnninba ye sɔrɔ ko sira de ye nka azi jamana in bɛ ka baara kɛ ni farafin jamanaw ye lakana ko fana sira fɛ o siratigɛ de la kunun Chine ni farafin jamana 41 ka ladeba ta ko 4 o kun kɛra Maimuna Sanogo Inura.
2: Inula Sarata.
0: Lada in sinsina lakana kodeka.
2: Oira do Sarata kunu Beijing la gere in sinfe shin lakanda ko ministri ya gira. Ko ya latike ko ni farafina jamana uka jenyogonya sinsin sisan lakanda ko ani ben sabatili lukan wa jatike wali. Kele babu omafon kuma nyokonya ura uka mashin kele buluku labelinu karafina blasrani digili doni ya falin ani larawili chiwi yasa lakanda ani basiki kasabati aka jamano kono wa ko bina ke bara nyokonya ye fanfla nunu beka nafabi imin kono la yere insenfe agira la fana ko lakanda ko bara nyokonya bina ke aliko kajisra uka mfana shin lakanda ko ministri ku bina farafina jamano blasra fana gundo la kuna fulu labara chukura farafina jamana munu ye talike la jere ina ulufana ko labele no kataka fe no ka jenyo ya ni shini ye wa ko bina fere belatike yasa akatoka kolobulia kataka fe sarata farafina tomba Union Africaine la kanda ko nyema ni surasu ani jamana bina ni kelen ka chido ni talike la jere ina nina ka la jere taka masien ka bon ko sobe fan flanu numa bau abibe ni shini ni farafina jamana ka jenyo ya damene sambio lon flanayi
0: Afamura Maimuna inike ni nyefali ubele dena ambeta mwe nuria marala sisan Yemen kele ukan yendo akasiani moho wake menye minu yu sigi yara ubla kele ukuson kemana inkono kabini awulira kukura septam karo ina kukunke Etats-Unis ni Israel ka kele uye ni Iran yesa mwe nuria maraina ni ye dunia tomba unuka bigi ate kiarile undeye dunia tomba imba farakan ku moho wasaba nyohonsira kabo Yemen kemana inkono kata uye rekarfa Djibouti Yemen keleke kulun uti udeni Yemen marabaga gankulu be nyorona fanga kuson wa marabaga gankulu yere demenimbe Arabi Saoudite defe keleni nuye moko kemayrika de nitanya lokuna baina wani lokuna ba mbela sa Yemen uti ufana kamugu fele uma kotige Arabi Saoudite kadaga uka aka jamana ukono awni kele menina nege kafe julube Musa Kambolo ambetanga kuna folidi kene fan flana kan ko fe doni sisan.

0: ki de la me Alisa Aunike wala ko fe doniya o hankili na o kene ambe na o fe la wala me awi minu yira kuma be aw bodo kene kan bi ko anga sanga tangi mukan farafina soro ko kene kan ben Musa Alu Koulibaly na kan mo ho wolele wala soro farafina tele bi yan sanga mana o ka wari ko folen e ko kan gemukan ta ko sabanando e ko in kan ayano ka ke 600 be kuna foni korondo sege sege video do chari london ko sebe bololo kene ukan wa moho bayri kaya la je ni ka chari ko kura kene wore ukan kuma min chale ndon ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi o minale ndon shinin jati je wale kala o fe diura ben kane uko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondo wa video in bora atakun okumu kono Gene babaro amakia malila wa fama ute.
1: Video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena surasi fini kulariman be dokana nga jalatula jurujema ndone be dokana usigilendo dugmakoloka video mfando okono mwodo fana sigilendo usena nkolo tilifari koro acharibaga beka foko mali surasu do minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam bingani senfe acharila Facebook X ani bololo kene wera uka mwodo yuka joro ira hakili na foyoro la video yungkola kasoro tiente mali surasu ute amake jura video imbe bololo kene uka nkabi utikalo laban ani September kalo damneche
0: mwone ba irako mali surasi ute
1: Fencha mabaira ana ko video ye kuma yelena ko de ye anye jain fando takado Google ka subhanallahi mansini kono Francicana recherche d'image inversée o ajira ana ko jain ye sanga soro bololo sanfe kabini September kalo tle woro tle nani ka kon jura ka binkaninye wa video kelen kera ka kuno foni kolo do fana ablasra omina ube ka foko Niger sura sudo minutu ya la nyini ka a general Abdourahmane Tiani ka fanga d'Afrique uti kalo tle mugwa ani shegi na tle mugwa ani konotonche kasoro video inkera Sudan de ablali folo kera S Darfour TV de fe yen uko mugwa ninu menena kelo senfe FSS sura soufe ko saf bambara chudo ubeka kuma Sudan arabukan yere de fanala wa uni malite nyoro nyesra la kuma te ejurama
0: gene ba jombe se ka ke kuna foni koro in chari baga uye ani fana akumbe se ka ke muye
1: kelewati feredo hali jinim yere ba ka kuna funu ni jaw chari yereka furba kenoka mali famon kenyoron ka ferodo akunde ye ka jira mola ko jura binkani kunkorota be jinim de bolo video mboli atakun hukumu kono kunde ye ka mobla filu de kono kasora sito minube keleke yoro la ko lu galabu faga ni ko bla ku joro bla walma ka boli menu yu take video in charili e Facebook TikTok X walma YouTube kan o lu chamanta kunye jemanyine de ye nogote mina o de ye ka foko binkani kera jura malila September kalo tle woro kuna foni disolda ko dano ka fola inafo RFI mugo chama bonena unina binkani senfe surasu inafo jatiga wali kelaw do fana jagu amnena jinimfe inafo mali surasu deme baga rusika Africa Corp mugo do
0: ine kene nge fali bela den gene pa baro ambena kuna foni di koron fese fese kene wala la soron jumalo natan wati kele nani ala sonama Yano kakesi sambeta uhankile na ukene dekan kuma be obolo kene kan bi eko juma o juma au kumara au yere ni kambabu sugandini udekan lokun kuna fani ukela au felao. Maimuna sanogo yu faranyo honka.
2: Maimuna sanogo, na iku nika hakina taimie wadu ankumana Senegal ka jokor silaka kadaka ku ale decision ta ku abina Senegal ka ekipu national bla ne kun fe aboni diara en kosobe parce que tay mo mi ay bana de ken parce que ay jonjon flata ka di Senegal man
3: se dormindi furgu furgu dole na soro ane Senegal federation mo woni ngon ci sabula anya bala digre karamo ko falen kera chokamana ko ka se se sante ka fu famu mini Senegal balon kola msaka fo preto furgu furgu lonte dormindi jokor sami ante saka fo mo ko mo ko asgen no sabula ni europe jamono tajat mina afla ibayi anyo kona chama bi ora mini era ka korale obu sinka halu jokor sila ka jamono le furgu furgu mi be Senegal Federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se digiri karamɔgɔ falen nu ma, an b'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ olu y'a k'a ye dansira ka tulantan na. Ni a ko a ye dansira ka Senegal tulantan na, an b'a fo, sabula a ye ko kɛ Senegal tulantan na min ni Senegal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ. An bɛ se ka fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ.
4: U ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba min be yen ni sɛbɛn jɔnjɔnw be sɔrɔ yen, i n'a fɔ jamana kiritigɛyɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔsobaw nu walima ka taa se meri nu na ɲɔgɔnɔw ma, jamana ka papiye ɲɛnabɔyɔrɔba nu na ɲɔgɔnɔw. U ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ gurupu ka kurantigɛ ko in na, an ka bɔ taji ta in na, an ka taa ji ka kuran ani kile ka kuran na. Maisa nɔgɔ yɔrɔ min bɛnɛ bolo k'a fɔ ka fara kan o ye n'u be kɔntrɔli kɛ u kana kɔntrɔli suda, parseke kurantigɛ ko bɛ yɔrɔ min na sa karibilan ko nɔgɔyara a mɛnna, nka hali sisan anw ta fana kurantigɛ ko fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan. Parseke n'i ye jateminɛ kɛ fana yɛrɛ karitiye dɔ be yen, fan dɔ be yen kuran tɛ tigɛ 24/24, mɛ i b'a sɔrɔ karitiye fila ɲɔgɔnna be yen dugu fantɔw la olu be a falen falen ni ɲɔgɔn cɛ, ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile, ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile.
5: Maisa ne wale kɔni ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ janle ka na se bi ma, parce que munna jamana b'u bɔyɛna k'a sɔrɔ kuran tun be produini minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw le be dɔ ma fara minɛ nu fanga kan. Bon jamanaw dun bɔyɛna ka se yɔrɔ min ya, n'a y'a sɔrɔ fɔlɔla mɔgɔ tan e tun ye kuran itilize, bi be taa sɔrɔ mɔgɔ min be kuran itilize a ka ca mɔgɔ mugan ye.
6: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, au ye aka telephone VPN mene. Oko, au be anga barakelung nasoro anga bololo sira korofe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
7: Parikolo nyana je keneba.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manenka sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni sɛŋɛ 5 ye. Faranfasiliw, jateminɛw, ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabu kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛn.
0: Hankilila jigila tolantana mwani konondo Senegal dege karamo kura ye olu de toho kiari bi yasa kakan nata sirangini njamana inye sajo mane toho mafo nga toho lakudoni dobeye iku Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye moho kura lolu wale fanadona gine bisa olu natamifanga ministri nyema kabafeka ke keboye jamana nyema kalata natala kasuron lo natamifanga saria ubeka fanga imoho bali katalike jamana nyema kalata ina amunike la manina nege kafe julbe Musa Kiam ne bolo 600 kuna beta nga sanga tan jamuka ne kena ka noye anka lamini la meye ne bafawye kawkan bete ne long ni ala sonama.
9: Soroko Musa Alu Koulibaly
10: RFI manika la mebaka che animusu ambo bela jira linfo ni wakati la fo au ka siki yoro la au danse ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakil na ufamu yaliko antlala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi amena kuma minka uye ayesi jamana uka lahalaya deka kenye ni sedia uka wari kura imblaliye senka samba flani mbuka nungolomfla yala Burkina Faso, Mali ani Niger minte CDAO ton konotun olu bena to sefa wari de konon e Europe tomba ka bolokan wa wali u bena benyogonyaw de nyirini CDAO e kadon eko wari na teri u bena udama wari de glan u yere wasa ka famyali soro ninko kan anye wele bla soro ko domba ka ngana do maka bol lagine docteur Makanera Alhassan Kake nyirini kala do sonfonia sanfe kalanso bala konakri kafara alikan ambena ISC jamana din do ka nyini ngalu nuka haklino soro anka bi babukan au danse koko. Docteur Makanera Alhassan Kake ambi fo RFI manekan ka wele jabilila
11: Foli baradia
10: yani ankado nyiningalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako. Abubakar Mariko ambi fana fo kosobe e ko nyiningali bibulu ankadi jamukan babu kambi lame
11: kosobe nyiningali bene bulonga jorona ko fana bena ka nyeshi sedawo jamana ko wari no e ko e oblalima senga on gumita sanike lume amita ke Abidjan ba ke Cotonou ba ke Ali Dakar ba ke no yawla kada sifa wari re ka sabambo donga ban wakati ma ka fɔ ko eko bina bila sen kan ko tare tare sabu gɛlɛya dɔw tuma kan k'a bina wuli an be taa sanni kɛ nigeria n'an bena wari fale ka bɔ sifa la ka taa nɛrɛ la an be gɛlɛyabaw sɔrɔ a la taa lajinɛ wari la o bɛɛ gɛlɛya ye gana bɛ o cogo kelen na nka as jamanaw an b'a dɔ ka fɔ olu tu sedeao kɔnɔ tuguni eko ni ye sedeao ka wari ye yali as jamanaw ka lahala bena kɛ cogo di sabu an ma se ka faamuya fosi sɔrɔ a la wa jɔrɔw fana b'a la o de kama an be ka ɲiningali kɛ
7: dr makanera ka kɛ nin ye abubakar mariko ka ɲiningali ye nka an be i ɲininga min na fɔlɔ o ye yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye sedeao ka wari kura ɲi eko kan fɔlɔ
12: sedeao la eko worima ɲi le ko di wori ɲuman le parske i be ma fransɛ kan rɔ projɛ projɛ le fɔlɔ kɔmi kɔndisiɔn siyaman ye tuni mɛn ma rampli pur ka i kɛ sedeao ri di mɛn eko di kɛ wori di mɛn di se sedeao dɛma na afrike jamana bɛɛ ye
7: i bɔra ka an ka lamɛnnikɛla ka ɲiningaliw sɔrɔ sisan yarɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wariw yɛlɛmani a kumaw ka can waati dɔw la sanni ni feere bolo ma ale ko olu minnu be AES jamanaw kɔnɔ n'o ye mali niger ani burkina faso ye olu be uemoa tɔn kɔnɔ nka uemoa jamana segin tɔw la duru nunu bɛɛ be sedeao kɔnɔ ka ban n'olu kɛra eko ta fɛn ye AES jamanaw bena to u damana yala AES jamanaw bena se ka mun kɛ u bena wari de gila u yɛrɛ ye wa tɛri u bena kumaɲɔgɔnya de boloda u ni sedeao cɛ a fɛɛrɛ ye jumɛn ye u bena se ka mun de kɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko la
12: l'AES jamana solution fila le ye bolo i di se eko ta la ka kɛ la wodi di i se la wodi la mara la ka eko fana kɛ wodi mɛn ye sirkile ye baara iti di sa fɔla o y'a wo mɔnɛ commune mɛn a di kɛ kɛla ɲa ɲafa ni mɛn l'AES ye baara fɔ a ɲa acceptɛ comme l'AES wodi ye sirkile eko fana ye sirkile ye baara ye varite ye kɛ tɛ kelen ne wo di n ye jɛrɛ lana la l'AES a ye sɔnna wo le ma filana l'AES ye don eko rɔ ne sɔnda eko ma u di kɛ munafan ba di l'AES ye mɛ ne ma sɔn o ma fo
7: an tɛ kuma tigɛla i y'a daminɛ min ma AES jamanaw u ka wari kura labɛn bawo an b'a dɔn a be sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sefa min be AES jamanaw bolo sisan ale gulonnin bɛ erɔpu tɔnba de la a tun be faransi bolo nka san 2020 a gulonna erɔpu tɔnba la n'an k'a ma ko garanti olu de be o jɔ a ye ɔ yala an dun b'a dɔn AES jamanaw ni erɔpu tɔnba cɛ ka gɛlɛn kosɔbɛ o de kama i y'a fɔ k'u bena sɔn ka wari kura de gilan u yɛrɛ o de ka nɔgɔn o bolo wali ka sɔn sedeao ka eko la
12: n ko dabord i ka kan ka wori kura labɔ parske ni jamana do bɔra sefa rɔ sefa ma kan ka sirkile donk fo i la wori labɔ kɔmi fran ginɛndel braya ne ka o labɔ i disa fɔla eko kɛ ni wori l'AES ye mɛn rekonini ni naran bara commerce de ka rɔ foyi tɛ u biɛ i ye la wori to ye fewu ka bila eko rɔ n ko mɛnna ne bila eko rɔ wo le ka fisa
7: an yɛrɛ b'a dɔn kumaɲɔgɔnɲɔw be sedeao ale ni AES jamanaw cɛ ni waati la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ tani ka segi kow la a be se ka kɛ wariko kuma fana kumaɲɔgɔnɲɔw bena don a ko senkɔrɔ o wariko kuma yɛrɛ yɔrɔ la dɔktɛr an be an lamɛnbaga wɛrɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka bi burkina faso wolongo to kɛrɛnkɛrɛnniya la daramani sɔrɔ ale ka hakilina ye min ye an ka bi babu kan o filɛ nin ye

0: nege kan yetan huron blata mirani sanga tani flaye mande
1: sarata kamara
0: obeka ereki de la me alisa awnike wala kofe dunia u hankili na ukene ambe na ufela u la me awye minu yira kuma be awbolo kene kambi huko anga sanga tangye mkan farafina soroko kene kambe na musa alu kulibali naka moho ulele ula soron farafina telebi yankan gemana uka wariko folen eko kan gemukan tako sabanandun eko inka ngayano kake 666 be kuna foni korondo sege sege video do charilondon ko sebe bololo kenew kan wa moho bayri kaya la je ni ka chari ko kura kenew rew kan kuma min chalendon ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi o minelendon shinin jati je wale kala o fe diura ben kanew ko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondon wa video in bora atakun okumu kono Gene babaro amake malila wa famaute
2: video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena surasi fini kulari mambe dokana nga jalatula jurjeman doni be dokana usigilendo dugma koloka video mfando kono Mwado fana sigilendo usena nkolo kilifari koro a charibaga beka foko mali surasu do minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam binkani senfe. A charila Facebook X ani bololo kene wera uka. Mwado yuka joro ira hakli na foyoro la video nkola kasoro tiente mali surasu ute. Amake jura video mbe bololo kena ukankabi utikalo laban ani September kalo damneche.
0: Mune ba irako mali surasi ute.
2: Fen chama bayira ana ko video ye kuma yelena ko de ye anye jain fando takado Google ka subhanallah mansini kono francicana recherche d'image inversée o ajira ana ko jain ye sanga soro bololo sanfe kabini septembre kalot le worot le nani ka kon jura ka binkaninye wa video kelin kera ka kuno funi kolo do fana ablasra omina ube ka foko niger sura sudo minutu ya la nyini ka a general abdourahman tiani ka fanga dafri uti kalot le mugwa ani sheginat le mugwa ani konotonche kasoro video inkera sudande ablali folo kera esdafour tv de fe yen uko mugoni nu menena kelaw senfe fss sura soufe ko saf bambaga chudo ubeka kuma sudan arabukan yere de fanala wa uni malite nyonye srala kumate ejurama
0: gene ba jombe se ka ke kuna foni koro in chari baga uye ani fana akumbe se ka ke muye
2: kelewati feredo hali jinim yere ba ka kuna funu ni jaw chari ayere ka furba kena ukan mali famon ke nyoron ka ferodo akunde ye ka jira mola ko jura binkani kunkorota be jinim de bolo video mboli atakun hukumu kono kunde ye ka mho bla filu de kono ka sorasi to minube keleke yoro la kolu galabu faga ni ko bla ku joro bla walma ka boli minu yu take video in charili e Facebook TikTok X walma YouTube kan olu chama ta kun ye jamanyine de ye nokote mina o de ye ka foko binkani kera jura malila septembre kalot le woro kuna foni di solda ko dano ka fola inafo RFI mugo chama bonena unina binkani senfe surasu inafo jatiga wali kelaw do fana jagu amnena jinimfe inafo mali surasu deme baga rusika Africa Corp mugo do
0: ine kenin ya fali bela den gene pa baro ambena kuna foni di koron fese fese kene wala la soron jumalo natan wati kelen nani ala sonama Yano kake 600 taw hankile na ukenede kan kuma be obulo kenekan bi eko juma o juma au kumara au yere ni kamba bu sugandini ude kan lokun kuna fani ukela au felao maimuna sanogo yu faranya honka
3: maimuna sanogo nai konika hakina tay miye odun an kuma na senegal ka jo kol silaka kada kan ko ale decision ta ko abina senegal ka equipe national bla ne kon fe abone diara en ko sobe parce que tay mo mi ay bana de gen parce que ay jonjon flata ka di senegal ma
4: kase dormindi furgu furgu dole na soro ani senegal federation mo ni ngon che sabula anya bala degree karamo ko falin kera chokamana ko kase se sante ka fuy famu mini senegal balon ko la msaka fo preto furgu furgu lente dormindi jokor sram ya ante saka fo mo ko mo ko asgenno sabula ni europe jamano ta jatti mina fala ibayi anyo kona chama bi ora minu ira ka korale obu sinka halu wu jokor sila ka jamano le furgu furgu mi be Sénégal fédération mo ni ñoon ci e fukata sé degré karamo falé ni ma xama fo ta soro wul ya kay danse ka tulantana ni akay danse ka Sénégal tulantana mbafu sabula ay ko ke Sénégal tulantana ministre Sénégal jokoro sera fuy masaka ñoon ke am sa faay ko ke farafina re mini re farafina jokoro sera fuy masaka ñoon ke
1: uga fereke jamana ka chakero bamu be ni sebe jonjon be soroy ina fo jamana critique ro walma doctor so bonu walma ka ta se merin na nyono ma jamana ka papier nyena boro banu na nyono uga fereke anga se ka fereka anga bo groupe ka courant ke ko ina anga bo tajitaina anga ta jiga courant ani kle ka courant ma esa no yoro mbene bolo ka fo ka fraka o ye nu be controler ke u ka na controler souda parce que courant ke ko be rom na sa car blanc ko no ara mena gal si sa ta fana courant ko fema bo ala en faire parce que ni jete mena ke fana re quartier dobi fando bi courant tege 24 sur 24 mais basro quartier flagne on abi dugu fanto la olube a fallait valo ni ngon che ni doasro chu dobasro clean doasro chu dobasro clean
5: maisha no wala ko ni ka famia cho wara courant geni a jubaju bora yoro jani kana sebima parce que mona jamana bo boyena ka soro courant bi produit ni mene mene o mene kelengelo le be do ma faram ni no falaka bon jamana dum boyena ka soro mi ana ya soro folla mo tan et oui courant utilisé bi ta soro mo mi courant utilisé ya ka cha mo mo baye
6: wala saka RFI manenka ni fulful de lame aw ye aka telephone VPN mini oko aw be anga barakelum nasoro anga bololo sira korofe matomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani anga furba baroyoro kan
7: Farikolo nyana je keneba
8: RFI manenka san fe a kenekan aw be na je farikolo nyana je kuna fonu be la jelen de la soro nogonina farikolo nyana je keneba kari wo kari don nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duwe faran fansilu jate mine ou nyoro soso olutena dese anka mbogo welele unche wa au fana fe la ou makono lendo anka babu kan 00221 78 589 33 14. Au kambe
0: hankila jigila tulanta na moani konondo Senegal dege karamo kuraye olude toho kyari bi yasa kakan na tasirangi ni jamana nye sajo mane toho mafo nga toho la kudoni dobeye iku Kalidou Koulibaly Nicola Jackson Iliman Jai moho kura lulu wale fanaduna gine bisa oluna tamifanga ministri ngema kabafeka keke boye jamana ngema kalata natala kasuron luna tamifanga saria ubeka fanga imoho bali katalike jamana ngema kalata ina awnike la manina nege kafe julbe Moussa Kiam ne bolo 600 kuna beta nga sangata ngemuka ne kenaka noye anka lamini lameye ne bafawye kawka mbete ne long ni ala sonama
9: Soroko Moussa Alou Koulibaly
10: RFI manikala mebakache animusu ambo bele jirali mfuni wakati la fo auka sigiyoro ula au danse ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakilina ufamu yaliko antlala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi amena kuma minka uye ASC jamana uka lahalaya deka kenya ni sedia uka wari kura imblali yesenka samba flani mugan wolon fla yala Burkina Faso, Mali, ane Niger, minte sede au ton konotun, olubena to sefa wari de konon, e Europe otomba ka bolo kanwa. Wali, ubena benyokonya ude nyini ni sede au e kadon eko wari na, teri, ubena udama wari de glan uyere, wasa ka famyali soro ninko kan, anye wile bila soroko domba ka ngana doma ka bol lagine, Dr. Makanera Al-Hassan Kake, nyini ni kelado, sonfunia sanfe kalanso bala konakri, kafara alekan, ambena ISC jamana din doka nyini ngalu nuka haklina usoro anka bi babukan au danse Dr. Makanera Al-Hassan Kake ambi fo RFI manekanka wele jabilila
11: Foli baradien.
10: Yani anka do nyiningalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako Abubakar Mariko ambi fana fo kosobe e ko nyiningali bibulo anka ni jamuka babu kambi lame.
11: Kosobe nyiningali bene bulonga jorona ko fana bena ka nyeshi se dawo jamana ko ngwari no e ko yobla lima singa ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Cotonou ma ke Ali Dakar ma ke no yawla kada sefa wari re ka sabambo donga ba. Wakati ma kafoko eko bina blasinga ngongo tare tare sabu gelado kimanganga bino wili amta sani ke Nigeria na mna war fale kabosi fala kata nera la mi gele abosora la tala jine war la obe gele we ganambe otoko kilena nga ASC jamano amado kafolu tu sedia okono tukuni eko ni sedia oka wari yale ASC jamano ka la halabina ke chukudi sabu amma seka fomia kuju sura la wajoro fanambana ode kama amiga nyingalike
12: Dr. Makanera kake ninye Abubakar Marikuka nyingaliye nga ambi inyinga mi na folo uye yala ere hakina ye munye CDAO ka wari kurayin eko kamfolo
13: CDAO la eko wari mangi eko di wari nyumale paske ime ma franse kanra proje li folo kom kondisyon si aman ye toni men ma rampli urka ike CDAO ri di me eko di ke wari di men di se CDAO ke manat Afrika jamana beye
12: Ibora ka ankala meni kelaka inyingalu soro sisa yaro jamana uni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko olumunume ayesi jamana ukonono ye mali nigeria ne burkina faso ye olubi uye mwa tonkono nga uye mwa jamana sekin tola duru nulumbe besede ukono kaba nolu kera eko tafenye ayesi jamana ubina to udamana yala ayesi jamana ubina seka munke ubina warde gila uyere wa teri ubina kumanyokonya de boloda unisede ya uche afere jumenye ubina seka mundike kuyere boni nkola
13: La F jamana solution flale eblo. Idise eko tala ka ke la wodidi. Itse la wodi la marala ka eko fananke wodi me circule bara. Itidisa fola wea wod mone commune. Me adike ke la nyanya tani men la F bara. Fanya accept comme la F wodi e circule eko fale circule bara ye. Varite e kete. Kele ne wodi. Nye gere lana la F aisona wulema. Flana la F ye don eko rof ne sonda eko ma udike munafamba di la yesi me ne moso uma fo
12: ante kumatigele ya na mene mima ayesi jamana u uka wari kura labe ba u ambado abiso nga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale gloni mbe Europe u tomba di la tume fransi bolo nga samba flani mkwa aglona Europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mbado ayesi jamana u ni Europe u tomba cheka gele nkosoba ode kama yafa kubina sonka wari kura de glan uye rei o de kan no kon obolo wali ka son cedia o ka ekola
13: nko dabor e ka kan ka wori kura la bo ke ni jamana do bora si faro se pa makan ka tikile donc foi la wori le bo comme frangi nendil braya ne ka wola bo di sa fola eko ke ni wori la e ke me rukuni ni na rambra commerce de caro fuite u de e la wori to e feu ka bla ekoro nko mena ne bla ekoro wole ka psa
12: anyere ba do kuma nyoko nyobe cedia o aleni ayesi jamana o ni wati la e jamana don ni nyoko nche tanika siki kula bese ka ke wari ko kuma fana kuma nyoko nyobe na do akose nkoro o wari ko kuma yere yoro la docteur ambe an lame bakaru wore ka hakina usoro ka bi Burkina Faso e wolongoto kren kren ya la drama na sura alika hakina iminyi anka bi babuka o fleni

0: Bɛɛ kɛ sa Chine ni farafin jamana 41 ka ladeba ta kun 4 na o kun kɛra Maimouna Sanogo Inoura.
1: Inoula Sarata.
0: Lada in sinsina lakana ko de kan.
1: O yɛrɛ Sarata kunu Beijing lajɛrɛ in senfɛ Chine lakanda ko ministri y'a jira ko y'a latigɛ ko ni farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya sinsin sisan lakanda ko ani bɛn sabatili lo kan wa jatigɛ wale kɛlɛ babu o ma fɔ kuma ɲɔgɔnyara o kama Chine kɛlɛbolo ko labɛnlen no ka farafina bilasira ni degili dɔnniya falen ani laraweli ciw ye yaasa lakanda ani basigi ka sabati a ka jamanaw kɔnɔ wa ko bina kɛ baaraɲɔgɔnya ye fan fila nunu bɛɛ ka nafa bi min kɔnɔ lajɛrɛ in senfɛ a yirala fana ko lakanda ko baaraɲɔgɔnya bina kɛ hali kɔgɔji siraw kan fana Chine lakanda ko ministiri ko bina farafina jamanaw bilasira fana gundola kunnafoliw labaara cogora farafin jamana minnu ye tali kɛ lajɛrɛ in na olu fana ko labɛnlen no ka taga fɛ n'o ka jɛɲɔgɔnya ye ni Chine ye wa ko bina fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ yaasa a ka to ka kologwiliya ka taga fɛ Sarata farafina tɔnba Union Africaine lakanda ko ɲɛma ni surasu ani jamana 41 ka cidenw de ye tali kɛ lajɛrɛ in na ɲinan ka lajɛrɛ tagamasiyɛn ka bon kosɛbɛ fan fila nunu ma baw a bi bɛn ni Chine ni farafina jamanaw ka jɛɲɔgɔnya daminɛ san 70 ye
0: a faamura Maimouna i ni ke ni ɲɛfɔliw bɛɛ ladɛn na an bɛ ta Moyen Nouria mara la sisan Yemen kɛlɛw kan yen dɔ a kasiya ni mɔgɔ 100,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛw kosɔn jamana in kɔnɔ kabini a wulira ko kura septembre karo in na k'o kun kɛ Etats-Unis ni Israel ka kɛlɛw ye ni Iran ye sa Moyen Nouria mara in na ni ye duniɲa tɔnba ONU ka bi jate carilenw de ye duniɲa tɔnba in b'a fara a kan ko mɔgɔ 300,000 ɲɔgɔn sera ka bɔ Yemen jamana in kɔnɔ ka taa u yɛrɛ karfa Djibouti Yemen kɛlɛkɛ kulu utiw de ni Yemen marabaga jankulu bɛ ɲɔgɔn na fanga kosɔn wa o marabaga jankulu yɛrɛ dɛmɛ nin bɛ Arabi Saudite de fɛ kɛlɛ ninnu ye mɔgɔ 100,000 yirika de ni tan ya lɔkunlaban in na wa ni lɔkunlabanw bɛɛ lasa Yemen utiw fana ka mugufelenw ma kɔtigɛ Arabi Saudite ka dagaw kan a ka jamanaw kɔnɔ aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Musa Kyambolo an bɛ taa n ka kunnafonidi kɛnɛ fan filanan kan kɔfɛ dɔɔni sisan.

0: nege kan yetan wuron blata mena ni sanga tani flaye mande
1: sarata kamara
0: obeka RFI de la me alisa aunike wala kofe dunia u hankili na ukene ambe na ufela u la me au yeminu yira kuma be au bodo kene kambi huko anga sanga tangye mkan farafina soro ko kene kambe na Musa Alu Kulibali naka moho ulele u la soro farafina telebi yankan gemana uka wariko folen eko kan gemukan tako sabanando eko inka ngayano kake 666 be kuna foni korondo sege sege video do charilondo ko sebe bololo kenew kan wa moho bayri kaya la ge ni ka kyari ko kura kenew rew kan kuma min kelendo ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi o minelendo shinin jati ge wale kala o fe diura ben kanew ko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondo wa video in bora atakun okumu kono Gene babaro amake malila wa famaute
2: video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena strasi fini kuleri mambe dokana nga jalatula jurjeman doni be dokana usilendo dugma koloka video mfando kono Mwado fana sigilendo use na nkolo kilifari koro a charibaga beka foko mali surasudo minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam binkani senfe. A charila Facebook X ani bololo kenewera uka. Mwado yuka joro ira hakli na foyoro la video yungkola kasoro tiente mali surasute amake jura video imbe bololo kena uka nkabi uti kalo laban ani September kalo damneche.
0: Mwune ba irako mali surasute?
2: Fen chama bayira ana ko video ye kuma yelena ko deye anye jain fando takado Google ka subhanallahi mansini kono francikana recherche d'image inversée o ajira ana ko janye sanga soro bololo sanfe kabini septembre kalo tle woro tle nani ka konjura ka binkaninye wa video kelinkira ka kunofuni kolo dofana ablasra omina ube ka foko

0: nege kan yetan huron blata mirani sangatani flaye mande
1: Sarata Kamara
0: Obeka RFI de la me Alisa awnike wala kofe dunia u hankili na ukene ambe na ufela u la me awye minu yira kuma be awbolo kene kambi huko anga sangatan gye mkan farafina soroko kene kambe na Musa Alu Kulibali naka moho ulele u la soron farafina telebi yankan gye mana uka wariko folen eko kan gye mkan tako sabanandun eko inka ngayan okake 666 be kuna foni korondo sege sege video do chari london ko sebe bololo kene ukan wa moho bayri kaya la je ni ka chari ko kura kene wore ukan kuma min chari london ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi o minel london shinin jati je wale kala o fe diura ben kane uko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondo wa video imbora atakun okumu kono gene babaro amake malila wa famaute
2: video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena strasi fini kuleri mambe dokana nga jalatula jurjeman doni be dokana usigilendo dugma koloka video mfando kono Mwado fana sigilendo usena nkolo kilifari koro a charibaga beka foko mali surasu do minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam binkani senfe. A charila Facebook X ani bololo kene wera uka. Mwado yuka joro ira hakli na foyoro la video nkola kasoro tiente mali surasu ute. Amake jura video mbe bololo kena ukan kabi utikalo laban ani September kalo damneche.
0: Mune ba irako mali surasi ute.
2: Fen chama bayira ana ko video ye kuma yelena ko de ye anye jain fando takado Google ka subhanallah mansini kono francicana recherche d'image inversée o ajira ana ko jain ye sanga soro bololo sanfe kabini septembre kalot le worot le nani ka konjura ka binkaninye wa video kelin kera ka kuno funi kolo do fana ablasra omina ube ka foko niger sura sudo minutu ya la nyini ka a general abdourahman tiani ka fanga dafri uti kalot le mugwa ani sheginat le mugwa ani konotonche kasoro video inkera sudande ablali folo kera esdafour tv de fe yen uko mugoni nu menena kelaw senfe fss sura soufe ko saf bambaga chudo ubeka kuma sudan arabukan yere de fanala wa uni malite nyonye srala kuma te ejurama
0: gene ba jombe se ka ke kuna foni koro in chari baga uye ani fana akumbe se ka ke muye
2: kelewati feredo hali jinim yere ba ka kuna funu ni jaw chari ayere ka furba kena ukan mali famon ke nyoron ka ferodo akunde ye ka jira mola ko jura binkani kunkorota be jinim de bolo video mboli atakun hukumu kono kunde ye ka mho bla filu de kono ka sora sito minu be keleke yoro la kolu galabu faga ni ko bla ku joro bla walma ka boli minu yu take video in charili e Facebook TikTok X walma YouTube kan olu chama ta kun ye jamanyine de ye nokote mina o de ye ka foko binkani kera jura malila septembre kalot le woro kuna foni di solda ko dano ka fola inafo RFI mugo chama bonena unina binkani senfe surasu inafo jatiga wali kelaw do fana jagu amnena jinimfe inafo mali surasu deme baga rusika Africa Corp mugo do
0: ine kene nge fali bela denna gene pa baro ambena kuna foni di koron fese fese kene wala la soron jumalo natan wati kele nani ala sonama Yano kakesi sambeta uhankile na ukene deka kuma be obulo kene kambi yuko juma ujuma au kumara au yere nikambabu sugandini udeka lokun kuna fani ukela au felao maimuna sanogo yu faranyo honka
3: maimuna sanogo naiko nika hakilina ta imie odun ankumana Senegal ka jokol silaka kadaka ku ale decision ta ku abina Senegal ka ekipu national bla neko nfe aboni diara nko sobe paske chaye mwami ay bara deke paske ay jonjon flata ka di Senegal ma
4: kase dormindi furgu furgu dole na soro ani Senegal federation mo honi nyokonche sabula anyabara digre karamo ko falin kera chokamana ko kase se sante ka fuy famu mini Senegal balon kola msaka fo preto furgu furgu lente dormindi jokor sram yanti saka fo mo ko mino kwas genno sabula ni europe jamano tajat mina afla ibayi anyo kona chama bi ora mino ira ka korale obu sinka halu wu jokor sila ka jamano le furgu furgu mi be Sénégal fédération mo ni ñoon ci e fukata sa degree karamo faale ni ma xama fo ta soro wul ya kay danse ka tulantana ni akay danse ka Sénégal tulantana mbafu sabula ay ko ke Sénégal tulantana ministre Sénégal jokoro sera fuy masaka ñoon ke am sa faay ko ke farafina re mini re farafina jokoro sera fuy masaka ñoon ke
1: uga fereke jamana ka chakero bamu be ni sebe jonjon be soroy ina fo jamana kritikero walma dotro so bonu walma ka tase merin na nyono ma jamana ka papier nyena boro banu na nyono uga fereke anga saka ferega anga bo groupu ka courant ke ko ina anga bo taji taina anga ta jiga courant ani kle ka courant ma esa no yoro mbene bolo ka foga fraka o ye nube controler ke uka na controler suda parce que courant ke ko be rom na sa carte blanche no ara mena galisi sa ta fana courant ko fema bo ala en faire parce que ni jetemene ke fana re quartier dobi fando bi courant tege 24 sur 24 mais basro quartier flagne on abi dougu fanto la olube a fallait valo ni ngon che ni doasro chou dobasro clean doasro chou dobasro clean
5: mais ala wala ko ni ka famia cho wara courant geni ajuba ju bora yoro jani kana sebima parce que mona jamana bo boyena ka soro courant bi produit ni mene mene o mene kerengelo le be do ma faram ni no falaka bon jamana dum boyena ka soro mi ana ya soro folla mo tan et oui courant utilisé bi ta soro mo mi courant utilisé ka chamo mo mo baye
6: wala saka RFI manenka ni fulful de lame aw ye aka telephone VPN mini oko aw be anga barakelu nasoro anga bololo sira korofe matomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani anga furba baroyoro kan
7: Farikolo nyana je keneba RFI manenka san fe a kenekan aw be na die farikolo nyana je kuna fonu be la jelen de la soro nogonina farikolo nyana je keneba kari wo kari don nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duwe. Faran fansilu, jate mine ou nyon soso ou olutena dese anka mbogo welele unche. Wa aufana fela ou makono lendo anka babu kan 00221-78-589-33-14. Aukambe.
0: Hankilila jigila tulantana mwani konondo Senegal dege karamo kurwaye ulude toho kiari bi yasa kakana nata sirangini njamana inye sajo mane toho mafo nga toho lakudoni dobeye iku Kalidou Koulibaly Nicola Jackson Iliman Jai mohokura lulu warefana duna gine bisa uluna tamifanga ministri ngema kabafeka keke boye njamana ngema kalata natala kasoron luna tamifanga saria ubeka fanga imoho bali katalike njamana ngema kalata ina awnikila manina nege kafe julbe Moussa Kiam ne bolo 600 kuna betanga sangatan jamuka ne kenaka noye anka lamini lameye ne bafawye kawkan betene long ni ala sonama
8: Soroko Moussa Alou Koulibaly
9: RFI manikala mebakache animusu ambo bele jirali mfuni wakati la fo auka sikiyoro ula au dansi ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakilina ufamu yaliko antlala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi amena kuma minka uye ASC jamana uka lahalaya deka kenya ni sedia uka wari kura imblali yesenka samba flani mwakan wolon fla yala Burkina Faso, Mali, ane Niger minte sede au ton konotun, olubena to sefa wari de konon e Europe otomba ka bolo kanwa. Wali, ubena benyokonya ude nyini ni sede au e kadon eko wari na, teri, ubena udama wari de glan uyere, wasa ka famyali soro ninko kan, anye wile bila soroko domba ka ngana doma ka bol lagine, Dr. Makanera Al-Hassan Kake, nyini ni kelado, sonfunia sanfe kalanso bala konakri, kafara alekan, ambena ISC jamana din doka nyini ngalu nuka haklina usoro anka bi babukan au danse Dr. Makanera Al-Hassan Kake ambifo RFI manekanka wele jabilila
10: Fuli baladiye.
9: Yani anka do nyiningalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko deye kabini Bamako Abubakar Mariko ambi fana fu kosobe e ko nyiningali bi bulu anka ni jamuka babu ka ambi lame.
10: Kosobe nyiningali bene bulu nga jorona ko fana bena ka nyeshi sedawo jamana ka ngwari no e ko yo blalima senga ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Kotonou ma ke Ali Dakar ma ke no yawla kada sefa wari re ka sabambo donga ba. Wakati ma kafoko eko bina blasinga ngongo tare tare sabu gelado tumanganga bino wili amita sani ke Nigeria na mina wari fale kabosi fala kata nera la amigele abosora la tala jine wari la ube gele we ganambe otoko kilena nga ayasi jamano amado kafo lutu sedea wako notukuni eko nye sedea waka wari yale ayasi jamano ka lahala bina ke chukudi sabu wama seka fomea fushu sura la wajoro fanambana hode kama amika nyingalike
11: Dr. Makanera kake ninye Abubakar Marikuka nyingaliye nga ambi inyinga mina folo uye yala ere hakina ye mwenye CDA waka wari kura yin eko kamfolo
12: CDA wala eko wuri mwenye eko di wuri nyumale paske ime ma franse kanra proje li folo kom kondisyon siya manye tuni men ma rampli urka ike CDA wuri di me eko di ke wuri di men di se CDA wu temana Afrika jamana beye
11: Iboraka ankala meni kelaka inyingalu soro sisa yaro jamana uni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko olumunume ayesi jamana ukonono ye mali nigeria ne burkina faso ye olube uye mwa ton kononga uye mwa jamana sekin tola duru nulumbe besede ukono kaba nolukera eko tafenye ayesi jamana ubina to udamana yala ayesi jamana ubina seka munke ubina warde gila uyere wa teri ubina kumanyokonya de boloda unisede ya uche afere jumenye ubina seka mundike kuyere boni nkola
12: La F jamana solution fla le iblo. Idise eko tala ka ke la wodidi. Idise la wodi la marala ka eko fananke wodi me istirkile bara. Idise fola wya wod mone commune. Me adike ke la nyanya tani men la F bara. Fanya accept kom la F wodi istirkile eko fala istirkile bara ye. Varite ye kete. Kele ne wodi. Nye gere lana la F ayisona wulema. Flana la F ye don eko rof ne sonda eko ma udike munafamba di la yesi me ne moso uma fo
11: ante kumatigele ya na mene mima ayesi jamana u uka wari kura labe ba ambado abiso nga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale gloni mbe Europe u tomba di la tume fransi bolo nga samba flani mkwa aglona Europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mbado ayesi jamana u ni Europe u tomba cheka gele nkosoba ode kama yafa kubina sonka wari kura de glan uye rei o de kan no kon obolo wali ka son cedia o ka ekola
12: nko dabor e kan ka wori kura la bo ke ni jamana do bora ti faro se pa makan ka tikile donc foi la wori le bo comme frangi nendil braya ne ka wola bo di sa fola eko ke ni wori la e ke me rukuni ni na rambra commerce de carro fuite u de e la wori to e feu ka bla ekoro nko mena ne bla ekoro wole ka psa
11: anyere ba do kuma nyoko nyo be cedia o aleni ayesi jamana o ni wati la e jamana don ni nyoko nche tanika seki koula bese ka ke wariko kuma fana kuma nyoko nyo bina do akose nkoro o wariko kuma yere yoro la docteur ambe an lame bakaru wareka hakina usoro ka bi Burkina Faso e wolongoto kren kren ya la draman sura alika hakina iminyi anka bi babuka ofleni
4: no kon